0: falahia tu matamat kainanga tuna ye kwa hoko mai hatu tolo tamu ngahu ke lata imu tau vala tala tutupu poke tau vala tala hoko taki mai he hatu tolo a manga fulu fulu ala ia ko Wellington ni ta kele mau ai falu hatu tolo tu kapisinga niwe me tau mga fawa niwe ke ngahu nei ke ilunga he hatu tolo a tau lakau hila hatu tolo a matakainanga ko ia ko mailingi he tutu KSM ko ia ko e tahe hatou tolo tau takitaki maanga ko ia foki ko e hatou tolo matua ni whaile veki mo e whai lango matai hatou tolo tau matakai nanga ni we ki Wellington whaka alofa lahi atu ke hea fiafi moko moko makalili nei lingi
1: e a whaka alofa lahi atu malolo ke a koe mo hawa kaunga hua ke hea fiafi nei
0: a ia tūna ia a linga kwa leva leva foki na kaila a moua koe ki lunga hea tau tolu atau la kauhila telefoni ki lunga pulangi ka ko pihia I foki e longa tau lave lave mo e longa tau pulou ni kwa tui ai e koe mo hea tau tolu tau tangata niwe ki hemu tunai ku Nisilain pehe tuana ia kaha nakai koe ona tau tolu ke ngahua si o mai ki kaina mo e kai si o mamo hai siliriu na kai hai ai tau pulou ni tui ke tau matakau ke ke ke e kalesia longa mo longa kai tuku atu e mga hau nei kia koe ke lata I mai hawa tau tala huku tauki ke lata mai awhiawhi whkaui
1: e whkaui lahi maloro kai whkamua tu atu tau whalahi ki amutolu mai whkaui ki he atu tolu matua hae langi a koe tumau e tau malolo sino ki atu tolu ki he tau mga honei mai hana takitaki anga mawhala ki lunga I atu tolu o si piani mai tau munu ina longa ko whakafofoa ki ia atu tolu atu mumui mai he taunga hua e whalu pihia mai tau pakakoanga e whalu pihia puki ni ke tau tūnu no nofu tau kaina ko e whakalofa e atua ko e tau munuina ia haia mai ia ia ki runga ia tau tūluusi alopala I atu ki a tau tūlu ke he atia ki pūli nei mai I Wellingtoni tunga ia ko whakailoa mai he tau tūla takitaki tōla he mga lili mai ha lili a Wellingtoni e kai ofo he aho nei ko ki sira e matala ki he aho katoa. Kai hoko mai ni ki he mga aho whiawhi e kwa liutei ki he mga lili foki. Ko e tau maanga takitaha mo e ha maturu tau mga whaoa tu maua ia ni e tau sino malulu ai fulu iki iki kai malulu ngai e tau sino tau mamatua whakwhikau he atua tu mau foki ia ni e tau malulu sino ke tau mga aho ni. Oi ha mai tōlu o tau walatala kukū mai I Wellingtoni. Koe tau whahitapu kwa mole atu, mahina kwa mole, ne whakamawehea I he ekalesia. E ha mai tōlu a mga, tau mga whaoa matakainanga mo e kolaua koe tau mahuinga halaua tau tutuanga ke he maanga nei ko Wellingtoni. Mo atu ke he kalisia ha mau tūru. Whamawehea I mga whaua a Wilson, ko Gaylene, mo Robert, mea laua ta mawhine. Kai ki he maangana ko Purilua. O moko poki ni ha ko laua ko e malolo he ngahua, mo e laumatai ki he tau whanau, tau fuata, tau whanau iki iki. Tuko laua foki ko e tau langata ako whamatala, ne kua whakau kua I he tau kua mole. Ta whakalataha mo e whalu he tau mamatua I Wellingtoni. Ai tapu atu kua mole foki kua tukuange e takitaki tapu he tau matuwhiwhine ke lau matai e Gaylene. Ha koe hana aho tapu whakahiko ia ki maanga nei kua Wellingtoni. Taitake I e tapu momoko foki ni ia ka e whakamalolo ni ke tause e whikau ko te whanga ko te kuange ma tu whiwhine whakawhikau ki ia lahi e pulufulu ala ma momoko osi e tau whanau muatu ke lau tolu e tau whanau iki iki tau fuata ha koe ma whaiaonga ako whakamatala koe langomatai atu ke tau fuata pi e aonga ho tapu ni whakahingo ai e aonga ho tapu I nei koe The Rock Kids Club. Ko hingo fōu ai e ne tufaka hingo aki he matuwhiwhine nei e a e tau whanau ao ngā hotapu I Wellingtoni. Ka e amamana ki foki ni ke longona mai ko e kelesia whee ka hoko atu a laua ki ai. A kua liliwa tu nei ko e whenonga mai ki Wellington ha ko hana nga hua whakatū whono ke he lima e tau tau ti koa o ki oki fuki hana matua I Wellington mai ko osi e tau su nga koa mai ki toi a laua ke diliwa atu ke he halaua a tau mga whaoa koa whanawhanau fuki halaua a tau whanau kau e lai ma kei lini na kei nimo a kai ki he ha maitulu a whenonga. Ka nā kai la osi a hana whakala taha mai mo maitulu, kwa ma manake kei lini ki whenonga mai ma te kauwhiwhine a Wellingi Tony, kiniwe ki he wihina mai e lata mo e tahe se au tau e whakatū e lipi ni sea. Tinga whaka osi he tau mga hauhia ha maitulu a whaka petuianga mo e matuwhiwhine nei ko kei lini. Koe tapu e kua mole poki ke he ma

tala fa ia dia tu la tama trainanga ni fa no no mai Australia a ha tu tu fokia to ka pisinga ni ko tu fe no nga tu ke mo tu ni we ko fina to ia Jorinda Heka e pungi pungi ni nai ke he mo tu ni we a ko ina foki ke mo tu ni we a ko lolo nga ia ke he mo tu nai ku ni sila mo tu makalili nai makalili ha ye ne po ala mai mo pungi pungi ni nai mai longo nai makalili a tu tu la tama trainanga ni we i Dunedin i Southland in Macago Nelson Kalasiosi Timaru Omaru Dunedin ko fe mo tolu fka lofa la hia tu ke mo tolu tama ni we moli liwau ono hifo.

0: mataka pisinga kwa hoko mai tuai tō ngā hoki tau mawehe tuai au. Kau e lahi ki hatu tōla tau mataka inanga ni ko tau se tō whakatuta langa ke aho, ke hawhiawhi. Kau e lahi fōki ki am tōru ni whanaonoho mai mo e vilo mai. Hai ia koe hatu tōla mataka inanga ko Luana Bini ni kua matuta ki atu hatu tōla tau whakaholoanga. Hai ia ka eke kom tōru ni kua mamuna ki ki tuku whenonga tu ke mōtua kua eva eva whakakū mai ki am nuina me mawhale tō whenonga. Pia fōki ki hatu tōla tau mataka inanga ni whanaonoho mai I whafu I o kalana. Am tōla kapisinga nei le tua lale mali e tua lulukini ki motu pavihi ki anu nofua mui munu I nei a fiafi. Tō liu ni a tōlu ki whileveia he ahua he whahi tapu kahau.
1: You're now listening to PMN UE.

0: oi mga honei tō whakatoka atu e taha, whakatutalanga mai he matangahua matua mokuina, ne kua tause he matakau takatakai moana. Ne tause tau whakatutalanga ne moe tau tupuna ni weno nofo i New Zealand, ka mata he tau afe ua ua, ke whakakise manatu ke he halotolu a tau mui. Amanaki ke whakatoka atu taha e tala. He whahi tapu nei ki hata tolu a whakaroanga nei koe PME niwe, koe whakatutalanga he tapu nei moe hata tolu matua ko Epenesa Vakanofisi.
1: Koe hako ingoa, ko Makerita, Epenesa, Kalauta, Fita, Lufetoa, Vakanofisi. How wow, he manga ko awaseli o neone pata. Ko e hako da mongatu whanau, ko hana tau, ko matu fini ko hana tau, hake ngaiki, ko matu taani, ko poe mamau, ka lauta. Whanau e lau au, ka ko hako mui tupu hake ki he hako e tau tupuna, koe tau matua he matua tāne hako ko koe mamau, koe tau ingoa tau tupuna hako ni liveki mai au ko kalauta e matua tāne ko mokarini e matua pifini. Si koe hako mōi tupu hake ni au ia laua. Si koe manatu ni au, koe hako ni a tau matua whanaua ia. Koe tau mamatua he hako matua tāne. Heo ke lau au mo he tose, si heo ko ke he lohe. Ta mga hui o la tatundi ha ki whina te haong. Whana mua au he aonga lotu. He maanga hao mautoru, he waha ia. Ko e whai aonga ha ko he aonga lotu, he waha ia. Ko whiri ngata, ko e ta ngata ha kupu. Tō hoko ki tamu ngahunga mui, kua whaifali au ngai tai ili, maanga hama tūru o awasere o neone pata. Si aiko mena o whakahanoa e tau whanau he bahaia ki haunga liulau. Ko liulau e hingo he haunga. Ko mna whiwhiri mai ni hahaia i e tau whaihaunga ne takitaki. Mo whiwhiri ni e tau whanau ka watu he haunga liulau he bahaia. Si tamu ngahuia e kuotahani ni whinati he au ngā leolau he waha ia. Toko longa whukini e tau whanau koe mga huia ko lesili e uro au ngā leolau he tamu ngahana. Kakai ako tau whai au he whinati he au ngā leolau he tamu ngahuia ko Mishikule na taha whai aonga, he ta mahauia, ko sale lui, ko e tangata kupu taha whai aonga, hako he vahaia, ko sile, ko e fifine lufi taha whai aonga, hako he vahaia, ko waipipi taha fifine lufi fuku ko whai aonga. Ta hoi aung hake vaia, ki hau whakahanga moia, ki hako mai kia asaria pukitaha hoi aunga, si kumbei po pukitaha hoi aung hake ta mahui ni whanai aung liu lau, hoi aunga pukahiku hake no ke aung a liu lau, o la vidi, koe tangata haku pufuki ke hoi aung haku pufuki ia. Si hiki mai moia e aung haku ki tufukia. Ko miskulena mo tongi a vivia ni te whaiao mai he vahai haku i tufukia. Ka koe moui whakaako haku he whanu he ao mai he vahai a. Ai ilo ilo, ai ilo ilo lohi au. Kai lali ni ka ha, ki whai mena ni ki iloa, kai tahe mema, koe ai ilo ki whakapahalong. Hoko moia ki tupukia, whane hao mai tupukia, osi, hiki moia ki hala mahanga, koe hea mai tukolunga ia, koe hingoa hea onga ia ne whano ia ui hala mahanga, koe post-primary, koe hingoa whakbalangi ia ka, ka koe bahandai ka ako whakingoa te koe high school. Hea e te whanoa ngā koe bahaia ke hea onga. Si, Mga hau angi o ke hako te whaindau he huhu o lau tū pe te wanga hane whando iau. Si, waka kise angi au me poka. Mga hau angi o ke lau tū lui. E ingoa he au ngai o i hana mahanga ne whando poka ose i au ki ai. Koe post-primary. Pe he mwoi e lau tū pe te lupo ke ama vai. Ae, ai pa mamu koe whando kako he au ngai pakuaka. Pe he ha lau tū le tau. Te hoi ngā me kia whako hingo o ia ka hai he aonga ia. Aonga tukolunga ka hai e whakamua. Ka te hoko mba ke whanai kua whakaingoa te kaha koe high school. Koe tamataanga he moui ngā huali mahako. He prako he mtu fini tupu na hako o mkalini. Koe mena mua ia hane ni pakakua ki au koe sihiri. E kamata mo ia ia, e matadiri, si mai mo ia ki au, ki sia pakahangu ia. Sia mo ia au, haku furu matasia, ma pakipaki e ka niu ke furu mga au, ai haku mtaki. Liu e matua, tukun haku me, ki sia e ngahua haku, tue. Pehe aia, ai hako, ai mitake, liu fōki, liu ni aia, tau se fōki. E mai te rire mo e mai te au, liu nau, sia fōki. Liu ne e ka niu, hako ni sia, ma pakipaki fōki. Whāna whakahanga ni pia, e mo inga ua rima hako ni pakisi mo he hako me tutupuna. Ni hoko ki tamu hako mui, ua. Mahau mō atu te iruiru haku he sia. Wairo e lulohi te hoi mō e kua. Iro te au ki sia e riri. Whakaka fuke mō i au, e i au ki sia e kato. Sia mō e au e kato, ta taini e whanoanga e kato haku mō e. Whanoanga he riri unu. Ma pakipaki na ka niu, oi hako haku mutaki tau. Tau matasia. Ka liu na ia whakahako mo i ti wau e au he hako matua tu puna. He malolo a ia whakahako longa i tau tufu ngana ni whakakise mo i ti au. Whakakise mo i ka langa i pōtu. Naua kai whanga pōtu. Pōtu pāongo, pōtu tanini. Ilo e au la langa i pōtu pāongo, ilo ka la langa i pōtu tanini. Mwe whalo tu funga fōki hana ni whakakise mwe ki au. Kai ai whia whia lahi au ki tau tu funga ia. Tāna hako tu funga ni whia whia lia ki ai koe sia. Si lahi whia whia hako he hako a tu puna kwa mōri atua ia. Kai iloa e au ki sia hake hana tau whakakoanga mwe ki au. Koe na whakamua ka hana ni. Nei whakaako mai ki au, koe tau si tau lofa. He sia ki tau riri. Ai e si ilo ilo mui au he sia he tau riri, ilo ilo he sia he kato, o si whakakisi mai fuki ia. E ka wei, he kato hui moa. Kaka fuki ia ka sia kato lapisi. Sia ewa kato lapisi, mau, whakaako mai fuki ia ki ka wei. Hei, oi oe, whanga kato e paha ia, i whakako mai ea koe tupuna ki au, koe sia e kato, siwa rei, hui moa. Sia koke taha kato, ka rei lapisi. Hine tau, tau ingoa ka e tau kato ni. Na hua ki ai, hea kua mui ka hua rima, ke ka hapa mua, hau ka hanga, hau ka hanga, e ilo ilo i ane whakako mai ea koe tupuna. Si hoko mō ia mai ki tau mga hau whakamui. Si tunga nia ia kāka mna nonofo tau tūru i lala hifu li wiki anga ha New Zealand. Si hoko mo he mga hawia pe he mo I I hoko hoko whanuri I dar tūtale he longa I e wene ni ki tūtale ki ai mga hawia ni ni ni pe he mo I ai e ke pūre ha mo turu o Piri Graham Dallow he ke tau I tau wha Si tō mō e tō whā e tō tēm tāki whakahoronga ia, he tō e tō whā ko mōi, si hēne mō e tō whā, ki sia mō e whakahau e tō ngahua lima ha mō tō mai ia. Si ngā hana, liu whakini e, e ke pūle ha mō tō, pēhea ia, kua hokwane whai, kua katohane whai, si au tō, he... No no foi a new way que le ve tianga ni silon. Si. Mana koia que foi mender que tau si. Si oai e crow ho remo to ia e ta ba hana ko ki se mo remo to a e se fodia mo to ki na ho ki ai ke fo mo na to ki se to he no no foi A new way, I love you for a living young and new Sulani, Kohiapo, when Manak with the Pudia Motor, Kesia, Kohoya Motu, Fini Kesia, and Lily Tai Seo Ka. Kaipe, Kesia, we nish. I swear, I'm a Turu. Nipe, Kuau Kosia. Kafka for a lot of him, Mahuyani, but kissing my Matu, I get Pudia. Ke ngā hua ki ai e lilina. Si whanu mo I au ki ka ina, e o si whanu ho mo tōru. I tū tāra mo he ako e tuko ua. He tu funga he, he whamelonga I ako whakakise mo he matua ke pūri. Pe he mo I ai a ke au. Ka maeke he tau se ko e maha ko tuko ua. Ngā hua ki ai a taua. E haia, ko ngā hua ma ua ki ai. Pakatoka e mga pe oke hele tau hele wha. Ta usi tau wha kua longa lohi te tau lo wha I e mga huia. Osi hangau mui ki tau si tau kaniu. Ki longa lohi ono mui au e kua longa te tau wha longa tau kaniu. Mga huia ni ka mata I oke. Ki si ai diri a tunga kua pareko mui matua I ke pūtia matua ki ai. Sia mui au e riri ea, o si tau nofo, si sia tū, ala koe e aia, koe riri koe lohi, ko tatai te riri mai loa hako. So ai ti lohe mga hoia, koe sia fei fei ane pui. Ta mai e tau, tau si tūru, fata fata, nofo ki rūma ke sia, ala koe e aia. Hako lohi ma, maha ki tau te hai, e riri mga hana. Kumilanga tau wai au me mnam natu kuhi ngoa lai puhala ke siah ke riri ke mo. Hako fua mui, I wa nofu moa te au e puhala, wa nofu te au whakatonga e uwhale. Whakaloloi ta hui, whakalango I riri ki runga I tau hui, si sia viko. Pengani au he sia viko, he riri ato hoko ke he katoa tasi au kaa.

0: Boy, and how often in the world do fans from a duck? Don't for no hack for you, keep the hair with them all word him. You know the OPI? We forgot to fork your hack with the fan. No, why do I lose? Five times you think you have to go to the ocean or two. Hey, see him. Hit them all word him. Hack hack when you do frack one, here or two. Na kai fa no ke he ha ko to manatu o ke to fa mafana ki to fa na o ni fa na o ya mi to ko kun tu ngale mo ha o ya o nga ha ni fa mafana ya o ke mo ha o ni we ko ta tai ni mo ha o ni we mo ita mo si ya to mo wa ni ma ra ko ni ya o ma tu ha ko to fa na o ke mo ha o ni we si fa ko fo ke ni ya o ha ko to fa na o ke si ya Kenga hua ke hita mua hua lima, koe ta mua hua he motua ia. Koe pihia hita mua, sa hua lima ni, ne kamata mai hita tupuona hau whakahanga tu hoko maki ke he vahanai. Hai ani ko kisia lau turu, me lali fuke lau turu ki fifita. Si lai suka ue haku, haku kisia iau a lau turu, fai ta mua fifini haku ni whanau e au, koe ino ilo ose lau turu. Hita mua hua lima, muatu hita mua hua sia. Maiki alo turu ke si eto lili wa furu. Maiki ke si eto lili wa furu ma lima. Hala turu tunga wa lima. Hako he haku ni atafu haku koi matua. Ke alo turu atafu hanau. Haka mna uta fuka ni ke tau tufunga he matua. Si lali atafu hanau ni tutupu moi ke matu taki. Si lali suwa we haku kwa kisea ya wa lo turu e. Kwa matu taki tuwa e lo turu e. E itama huwa siya. Hako tunga ni kamate yao mulo turu ito mga hane iki ikia siko hoko ke lalohi ai. Ai mga haula yao malolo ke tau karaie ke tau mena maki lunga ya fuka minai. Ka mga hao ni yao mefaka hako ke lalo turu. Ke tau siya tunga ni ni peheo kuita taini mga hao ni wei wita mga hua lima. Koe mina mua, koe matua ke fuka hako ii hana teo whanau.
1: Hai ya matakapitsinga. E tau manatu mai he matua koe penesa wakanofisi, ko ia koe taha ne kou whalataha ke he matakau, ngā hua matua mkuina, moe matakau takatakai moana.

Hei tau lea te tolu pono nongo mai, ke pule po ne, ko fia mo tolu tau pono nongo mai, ke ha te tolu lea taonga. Ko luana whalanisi pene ne, kua mga hau atu, mwe whalavi atu, mwe mai ke ke whakatu tala ha te tolu, ke he pule po ne, to hoko ke he momi pongi hala ua. Ka whakausi mai, ha kua anga hua. Hei nei tau lea ko mai ke ke tatu ke, whanonongo mai te tolu ke pule po ne, whakama whana foki e tau, Lolongo nei ki hata tōru fōki a sinu hako hoko mei te makariri nei ki hata tōru a motu, mai hata tōru maanga nei ko o kalana. Whakaui ko tu mau e tawhanonongo mei hama tōru ki hata tōru a leo taongo, koe PMN Niwe.

kala fala hiat ke tol ko hak tol ki pung pung ni munuina ha mutol pung pung ni munuina foki ha mutol mahina ne ko hak tol ki ai ko a hotaha ia uni a you like

whawhalahia tiki hata tolu pungi pongi hai tō leo mo hofi hofi kua mai ki ke tā ke lātama hata tolu leo taongo ne koe PM in niwe moe mai ke ke whanonongo mai foki amu tolu ke hata tolu leo taongo kua hako mai te mongo hawa mongo hako mai te mongo hawa mongo haluana ke ma vehe atu but tongue twisted te leo hapatuia ke ma vehe atu kua frausi te hako a whakaroanga ke lat mo e pungi pungi nei whakaroe kua tū mo ho mtola te whanongo mai ki tato tole leo taongo a tō lia tato ke whaveria te oftu la whamahani ki ai ke tapuka hau whakaroe lahi kua whanongo mai ki tato tole leo taongo ko Luana Whalanisi pini ane kua ma vehe atu no nofo mo e ma whala

0: kuruhuru, mo tu tuuni na tuku mai he potu ngāwe e kakai pasiki. Na ne peheko e nau taumua ngāwe, ko hono whakatawhi mai e ngahi whakapaanga ke tokoni ki he kakai pasiki mo e nau whakapisinisi. Ie taimta tau foki o ku kempeini e wha ei actia, ke nau tue whakawhiwhika iange e ngahi whonga ngāwe koe o kuwhai ki he kaumau benefiti. Na e pehe e he taki o e act, ko e mea agu mahu inga ke tuu a e benefiti ko e tarifaki ki he taimi whaingata. Ka oku I kai koha api tuku hau ke ma utotonu me iai a e toko taha katoa pe. Ogne fotu foki ke ngata pe he kau toke tā o ku mau mawhai me he wins ke nau fua mo oni o ku puke pe o ku mahmahaki e toko taha ko ia pe pehe foki ki he kau tis eipolo pe ke nau toki lava o mau a e benefiti ko e ni. Ka he taimi tatau o ku kalanga a e taha ia o I kau tau kapo ko ia ki he benefiti ko I ngahi lao puka policy ko e ni o fokotu o he whai act I longa a ene tae mahino mo I kai ke manawa ofa. Kuo I kuna a e kau poupou ko ia o Falanse I he fili na e whai ko ia I New Caledonia. I e tāpuni o ngahi whai anga fili ne I kuna e he whaha I ia a e oku poupou ki Falanse a whai anga fili e ua wha me he whakakatoa ko ia ko e whai anga fili e ni mawha. Ko e kau ui tawa taina na nau I kuna e ki nau tōluia whai anga fili e taha ono. Ko e taha ngahi whai whakapolitikare ko e Vail o Shea. Oku nau hoko nau tōluia ko e Kolosi pia oku nau ave e mālohi ki he whai whakapolitikare ko e maumea iha nau paoa. O hange ko e pule anga Nusilani pia mo e fotu pule anga ko e whai national I hene whengawe aki pia mo e act mo e New Zealand first. Hili a hono fili ko ia e Palestini o New Caledonia he whalaite e whatulewa ha pule anga ko Coalition for All mo e wahe wahe o e ngahi portfolio whakapotu ngā we. Kuo whakamoonia Australia ki ha talite pia mo Vanuatu. I he area pau ko e ni e o atuai e Australia ia ha paanga feunga mo e watu e nimangi au miliona I he tau e hongo fulu ka I he whakafetongi aki a hono malu I ko ia e Australia a Vanuatu. Na e pehe he pale mia o Australia Anthony Albanese tēnau whakapapaui o ku ngā we aki foki e Vanuatu mo e ngahi hoa ngā ue me he Pasifiki. Ko hoko a e whenga hoi aki a fisi pia mō Nauru ke fofoa I mai ai hafo I whainga Māori e fo'o. I kai ko ia pēka tene o mai ai mo whainga Māori e whaka mā manlahi mo I amanaki tene whaka ngā we e ai mo hani ihi. O wahe wahe e he Pacific Recycling Federation a e ngahi palani ngā ue mō Nauru pia ko hoko ai ha whainga Māori e ia ke tau ia ke ai a e whakawewe mo e wesia ko ia o e ātakai. O I kai ngata pē a e nau wakoi a Nauru ka oku nau hū mai ai mini Nauru ha ngahi plesiki ke ave o whaonga I ngahi ngāwe anga I fisi. Na e pehe Amitesh Deo, ko ia na ne kamatai a Federation ko ni o kui kai tonu ke toi halaha whanua ia ha mea pehe, ke ne whaauha ai e plesiki, pe whakatupu mai ai kua whainga Māori o ku aonga ki he mu ui ai whanua. Kuo whapapau I mai he kautaha soka ko ia a Māmani a FIFA, e le kōti whu kua usia I e whaauhi ko ia ki heipu a Māmani I he soka. Kui kakai e toko wha po niono miliona tupu, na le kōti a e nau mamatai e uwa inga ko ia e fitunga fulu maaua kua whahoko I e whaauhin. Whahistoria foki ko e fuafua aueni hangai whanua ia e fitu ki he knock outi ko ia a e whaauhi. Kaua ia Bosnia, Herzegovina, Cape Verde, Kānata, Congo, ko Kote Diwa, Ispite, pia mo Afrika Tonga. Pe kua hoko foki a Lionel Messi ia ko e tukataha wa inga motu ataha ia ke kaitu o tolu. Ko hat-trick, kono tau motua ko tau tolu walu, aho e tolu ngiau ni mga fulu maa fitu. Ko e ngata ngaya inga heo ngongu o koko mewa I tau tolu hea hako ni. Ko au Filippo Modulalo, tua whaat.
1: Island Time. Listen on iHeartRadio. Search 531 VI on the iHeartRadio app.